Good morning mga kababayan sa ating mga Pilipinong kababayan dito sa Saskatoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maulan na umaga. Ayan. Akala ko po magsa-summer na pero hindi ko alam kung ano nangyari. Biglang nag-snow na naman sa ating mga kababayang Ilocano na imbag nga aldaw. At syempre sa ating mga Bisayang mga kababayan, maayong buntag. So we just heard awitin mo, isasayaw ko. From VST and Company. Ako po uli si Jeannie Buwan, ang inyong kasinag in this rainy morning dito sa CFCR 90.5. So last weekend po nakasama ninyo ang aking napakagwapong co-host na si Sean Setio. Halinhinan po kami every Saturday. So dito po sa CFCR 90.5, you can always listen live at cfcr.ca. Or syempre, you can listen to a replay of our show sa archives doon po sa website. Tuloy-tuloy pa rin po ang kantahan dito sa CFCR. Naku, maulan po, kaya ang ating mga kanta ngayon, it's all about raining. So here is Raining in Manila.